Nakwang ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakwanghek. Ko kaanak na ko angelak sa komonil. Resh anong kil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining. Nakapoklech ol, rerapin kil rahlal kutan shkiap shkush fedekover. Natipla o konal rekelah.

Nakpang ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobretingkil ni kakwanghek. O kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anong kil chichapil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining. Nakapoklech ol, rerapin kil rahlal kutan shkiap shkush ferekover. Natikla o konal re'ela.